0: n'abalina okulirondoola basulayo gwa naggamba. Ekizibu ekirala nti bayini kyagi ne DHO ebiseera ebisinga bakola requests oba basaba eddagala eryo mu biseera nga oboolyawo bakeereyeemukko, ate n'eddagala ne lituukira mu biseera nga nabyo bigenderedde ng'obwetaavu bungi. Ensonga endala weesanga nti baba basabye eddagala ate oluusi ne NMS eweereza eddagala, oluusi nga obwetaago obw'eddagala lyandibadde liweerezebwa mu bungi ng'ate butono okusinga ate eddagala oluusi libaweereza ng'ery'emitwe, ng'ate keseze ezo zesanga tibazibu baweereza eddagala naye ng'ate abantu abalina obulwadde obwo ate batono, ng'abantu beetaaga ddagala lya mix. Obwetaavu bw'eddagala na ddagala kikaaki na bulwadde ky'olusinga okukosa abantu baffe mu disitulikiti y'e Kayunga, n'okulaba nti ate eddagala lisabibwa mu budde ate n'okulondoola eddagala eryo okubeera nga teribbibwa.
1: Eddakiika 14:15 zimaze okuyita ku ssaawa 4 ezakalasamayanzi ge natandise ku matulutulu ge nfundikira. Mbaagaliza ssabbiiti ennungi.
2: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
3: Eno ye ssaawa y'endala
4: ku lubogola.

0: Udele buwa na kushenda mumu samba kasa tufemfe radio simba ya mpolo gome yedembe Aibidi muende da shikeza kaita kusa wanyeze nchalo naka Good morning, wasu zauti ya mkwano wanao sinzira kumena ngoli kulubo gola simba Mkwani liza kulubo gola simba, musimba taxi, it's a Friday Hehehe, wimba ngoba wabuli na mugana wango manyalu na kuruwa kutano waneno kulubo gola simba Edanga kubuza kwa simula lakoni narugwa na nyini tutu mama chanaku Yes, utelevu wana amatu obutangu kwa niliza Musimba taxi, it's a Friday Kubile nyimba nga zansonga Mzikuna wana haka imba mukama muramu haka Jack Chizito Nenkuwa Teresa haka Jacob Zinsari Ateno Uruwala haka Freddy Seremba Nyinga wasuzote ya gwemunangali kulubo gula simba Edanga nkugamba, it's a Friday Kubile nyimba nga zansonga Uruwale lungena kukubile o nyimbe zansonga Oina kumulimu jokola Na yenge waka olimu fumbo Na yenge love yo kumulimu awo Wafuna yo mtu gula ba kumulimu awo Muofisi wakorela Awo mumaduka wa mtu ndirengo ya wo Awo we mtu ula wo We muleje sezebi ntu wa wo Nyabula Numinimu awo mchofisi wa mtu ula Kastoma mba kusanga Ngo inayo mtu goya gala kumulimu Chokanga ni wakorimu Fumbo imba unji nyoge na kuwe na ngobuli Lena wanansa waka imba Onsa waka imba nga kagwa mgundi awo We wati awo Wetugendo kwa saganyiza Nyimba zensonga
1: Ngabuli jo sima yo Etambula omu nawe Uli wakutano tukubile nyimba Ezi kuteka mumodu Enyimbe zensonga Gamba nga wakagwa mukwano
2: Wenji

0: Eterevu wano kuchenda mumusamba kasatu femfa radio sime mpologome ya dembe. Wewa wimba wetu wogera kogu demuravu yoku muli mwenenga ni wakuli mfumbo. Wimba wengitikena kwe ranga tubulira. Oyewa muise Josh Tede. Tiyaliye ka yali wamu. Josh Tede kwa liko Clare ne Nina. Na wejitio eyo remix. Wana inokuluwa gula simba. Ranga obu imba ngena kupera nga mbuku viranga mwansonga. Soko funebu novakate. Tukwe yongereyo.
1: Polisi c'est ça, et les inhumains, ou

0: Yabibwa mwali munenga tonga za blaka nengo yeze wa mune bisumuluzo bye ebye mirundi ebiri byagwa wakati we mubende ne Kampala asubira omuntu yenna abirabye ko baina mali agabikwata ko birete wano Radio Simba obwe mubende mu kibati nga ku kyuma kya kisembo ba kwesimuzira musambu 0205638 oba 0785101018 jja kuba manya bisingawo Tova kuruwa gola mnaneza kaita kusawa etano mbele bulungi.
1: Biba debi langu bia mkuredio Simba. Era biko miyao. Nenu yesawa yendala.
2: Kuruwa gola.

0: Wano kushenda mumu samba kasa tufe mfe radio sime mpologo meyede mbe tupale tukubwa uimba nga buwansonga kalavu kwa kumulimu wako. Na yenga ni waka kalitata jwali na yengero ni pepi chari. Na yengero inagola wa kumulimu uimba nga obu nyuma nyomu ofisingo mwaga rao wali. Anyway basabo ni manyamo muzikiri zenze ngena kubela nganji parking taxi. Na yenga mbewa za. Mwibale kuimirira wo kutasa ku bantu omusajja gwe tubadde naye tusobodde okufuna emitwalo 50 agenda nekyo kiri mu mugongo nakyo bakirongoose naye nga yazze kwebaza bambi n'atulaga ate ekirwadde ekirala ekimu kyamulemeseza mwebale nnyo mwenabayambye mukama abawe nnyo omukisa twesozze ki wiikendi basebo ne banyabo nze njitute musiibe bulungi.
1: Omanyi kye weetaaga
2: ona.

0: Maria Namagabi Umeya Primary School mu Town Council ye Kayunga ategezeza nti family planning teri mu kuzaala baana ba kigero bokka wabula n'okutuula ne mukyalawo awamu n'abaana okulaba kye muzzaako kikulu nnyo. Sheikh Kande agamba nti abavubuka ensangi zino bamala gawasa nga tebasoose kwetegereza bye bawasa kintu ekiviiriddeko n'obutabanko mmako okweyongera mu ggwanga lyattu Uganda ebiro bino.
1: Enzaala yange yalimu okukeerewa keeru naye abo binakwata aba batonotono twatuulanga abaana ne bamaama baabwe nga buli muntu ayina essuula gy'asoma bamaama ne baki ne mugenda ne muwasa fa olu omukyusiza saawa eno mukyusiza ki oyo anaasomesa ati omwana anaabeera atya nessuula nti n'empasa yennyini family planning kutuula naki baana bamaama baabwe muleme kufubutuka bufubutusi omukyalo musanze mu hoteeri kaana kanonga kazi n'ekizibu omukyalo okumwesibako ndazi talina kyamanyi.
0: Mu ngeri y'emu ayongeddeko n'enyamira olw'abamu ku bazadde abayisiraamu abalemeddwa okusomesa abaana eddiini nga balowooza kusomesa bya nsi byokka.
1: Nze nina abantu be nasomesa ng'ate bali mu bintu ate ebya gavumenti n'olwekyo temuddayo okuvuma eddiini yaffe era oli adipisi mugambe nti wagenda kukukaba nti n'otegeera nti labbaike wali omufuzi asembayo ti ngati okyo awo nja kukukwasa nti be muba mutufuga mutegeere nti waliwo omufuzi agira ki asembayo. Tubasomesa byonna nga asobola okubeera RDC, asobola okubeera Pulezidenti, asobola okubeera Sheikhe.
0: Kura Radio Simba, Latifa Nalubowa, wano mu disitulikiti ye Kayunga.
2: Webale nnyo munnaffe Latifa Nalubowa. Abatandisi b'ebitongole ebirafubanira abaana ab'obuwala naddala abo abafuna embuto nga tebaneetuuka awamu n'abakyala abatafuna mukisa kugenda mu masomero balaje nde gavumenti ebakwatireko mu kaweefube gwe baliko era basabye abavunaanyizibwa ku nsimbi za PDM batunulire nnyo abantu bano ababeera babanguddwa mu by'emikono kubanga singa babeera bafunye ssente zino babeera tebasobola kuzoonoona. Bano kubaddeko omulangira Herbert Kimbugwe Kateregga, Senkulu wa Fight for Elders and Children Africa, bagamba nti bagezaako okukola ogwabwe naye obusobozi bwe balina tebasobozesa kuyamba abantu bano bonna kubanga bo bangi ddala. Okwogera bino abadde ku ggombolola y'obutuntumula mu lukiiko lwabwe olwakamaliriza olugenda okulaba engeri y'omukolo gw'okuza olunaku lw'omwana wa Afrika bwe gugenda okutambuzibwamu nga ku mulundi guno gugenda kubeera ku kyalo Namatogonya ekiri mu ggombolola y'obutuntumula mu disitulikiti y'e Luweero. Rwanga Musa.
3: Omulangira Kimbugwe Herbert Kateregga nga ye Ssenkulu wa Feka atubuulidde ensonga lwaki baasalawo okubeera mu butuntumula mwategeereza nti eno y'emu ku magombolola mu disitulikiti y'e Luweero agasingamu abaana abazaala nga bakyali bato wamu n'abo abakadde abakula kyokka nga tebeesobola.
4: Tuli mu ggombolola y'obutuntumula mu Luweero disitulikiti. Eggombolola eno yesingamu abaana abazadde nga bakyali olaba abaana myaka 17 kulaga ayina abaana basatu mwana 11 emyaka 15 ayina omwana munne bannange nga olaba nga tekijja kati nga tukuza olunaku lw'omwana wa Afirika tugezaako okulaba nga bakyala bano abaana bano abazaala nga bakyali bato tubayigiriza ebyokkola basobole okukola basobole okufunamu akasente.
3: Ono ategeezezza nti ekitongole kyakulembera kiwezezza abantu 23 bekizze kiyambako wamu n'okusomesa ebintu eby'omu mutwe wabula olw'obutaba na nsimbi zimala asabye gavumenti ebakwasizeeko era ayagala abakola ku nsimbi za PDM ez'okwekulaakulanya batunuulire gye abakyala bano wamu n'abawala ababeera basomeseddwa kubanga tebasobola kwonoona ssente zino ate babeera balina byebagendo zikolamu.
4: Nsaba gavumenti nayo eyongereko okuyamba ku bakyala bano basobole okufuna obuyambi basobole okufuna ssente ne PDM ejiri ddala mu bakyala bano kuba katuba tumaze okubasomesa nga babulako obuzi kubayambako kakiika ssente ate era nga bwe mumanyi nti olwaleero mpeza abakyala abawere ku 300 bali mu nteekateeka eno mu ggwanga lino lona naye nga kakati kuba lwe baayiga ebyalaani baayiga enviiri baayiga okufumba baayiga okutimba kakati ba mugaso eri eggwanga ate ne baagala ne gavumenti yaabwe kubanga kati balaba waliwe batuuse.
3: Kulaseddume Lubogola Simba, nze Rwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.
2: Webale nnyo munnaffe Rwanga Musa.

0: byabirango byamwe ku Radio Simba.
1: Echi kazi zino ziri kumi nemu zezakaita ku sawa omunaana ezemisana muli omutyaba uliriza lubogola Simba. Empologoma y'eddembe ebirango byamwe eby'essaawa zino nze ndawula Rogers agenda okwikitusaakom. Ekitongole kya Siwa Investments Limited mwangu ddala kyetaagayo abakozi abawala n'abalenzi okuva ku myaka 18 kw'asatu okukola nabo bitundu by'e Kampala n'Entebbe. Abaasoma n'abatasoma bagambye nti omukisa weeguli omusaala mulungi ddala, weetaasa osobola obatuukira oba bakubire ku 0730523894. Esimu 0730523894 ne 0765922231. Esimu 0765922231. Kuba ku simu eyo ojja kuba omanyi ebisinga kw'ebyo. Uganda Plastic Manufacturers and Recycling Association ekibiina ekyobwannakyewa ekiriwo okulaakulanya ssaako n'okulungamya omulimu ogw'okkuŋŋaanya plastiki okumukolamu eby'omugaso nga bakozesa tekinologiya, era nga kiyina bammemba abasoba mu 10 kirambirira ssaako n'amakolero agasoba mu 10 mu 5 ekiwadde bannayuganda emirimu abasoba mu 20,000. Kati nno kitegeeza abammemba mwenna, kitegeeza abantu mwenna nti kiri mu kwogiya ssaako n'okola kampeyini butya bwe mugenda okukolamu omulimu ogwo, era nga kitegeeza mwenna mwenna abammemba nti kya mugaso nnyo, era kitegeeza n'omukulembeze w'eggwanga nga kimutegeeza okutunula n'okwekenneenya obulungi ennyo etteeka eryo obutayangwa kuliteekako mukono ng'amale okwebuuza ku bantu bekikwatako, olwo omulimu gulyoke gugende maaso kubanga kino kiba kiyamba ggwanga lya Uganda, era nga kiyambako mu kwongera ku misolo egy'eggwanga lino. Kati nno awulidde tegeezo omulala gwekikwatako bw'otyo, birangidwa Uganda Plastic Manufacturers and Recycling Association ekibiina ekyobwannakyewa ekiriwo okulungamya omulimu gw'okukuŋŋaanya plastic ebisingawo. Osobola okwebuuza ku 0742222223. Esimu 0742222223 n'oba ng'omanya ebisinga kw'ebyo. Wabadde anoonya ekyokkola awuliriza bulungi abaasoma Group of Companies Limited mwangu ddala beetaaga y'abakozi okukola nabo matabigabo ag'enjawulo wano mu Kampala n'emiriraano. Ebisingawo gwe yeetaaze bajja kuzza n'okuliisa byonna kuweerera ebisingawo bakubire ku 0751100042, essimu 0751100042 ne 0765952515, 0765952553 kuba kwe esimu ojja kuba omanya ebisinga kw'ebyo. Salongo Kiwalabye ow'eggayaza anoonya mutabani we Waswa Ivan wa myaka 3 muddugavu wa Kitema, bw'omuyita nti Waswa ategeera bulungi era ayita baate bw'asanga gw'atamanyi ng'amwekanga omutwe gwe bambi mulwadde wabula takuba tetayonoona bintu. Asuubirwa okubeera mu bitundu eby'e Kampala naye nga yali mu t-shirt ya black, emabega nga waliyo ekigambo nga kirimu ekinyonyi, empale ya grey. Basaba omuntu yenna amulabako oba alina amawulire agamukwatako jangu otegeezeeko wano ku Radio Simba. Ekirabo kyo ekiri kyamaanyi ddala, ojja kuba okwasako emikono ebiri. Aba Domi Fresh Distributors Company Limited bano nga badiringa mu kupaakinga ebintu ebikozesebwa waka wamu n'ebyamasannyalaze nga kw'otadde n'ebyokunywa. Beetaaga abakozi abawala n'abalenzi okukola nabo mu Kampala n'ebitundu ebiraanyeewo nga gwe ebyensula n'okulya byonna bibeera bya bwerere n'obujjanjabi gwe.

Ana, Ana, beautiful Orio dia. Eh, mchala ibulariati. Eh, munda bila. Eri wale dio. Yagi, pora. Kwa turi. Kakati. Bobo kozeyo cha kumi. Ndi ako muenda. Iba sikate basima. Bobo kozeyo cha kumi. Ndi ako muenda. Muenda wa mpwaru ya. Atamu igoku kwa kubachala kusent. Abachala mbawe kusent. Ngamba abami. Abana abobu lens. Abana abobu wala mbawe kusent. Adi mbawe akalote geranti katonda ya kula abana abobu wala ngabe.

tukutosibwa kwa dotibo logistics abagamba antino tubadde nabonga abagezako okunyonyogera ensawo za mwe omuntu atafunanga ku sente so izo gamanti za bwerere omuntu atagezesanga ko mikisa je aberenga ajigezeseza munsi ya nembira byange yo mwaka guno twajikoleza tuli Bukuya eyo je twagabira visa je twasabira visa Bukuya nga chiri mukasanda district Eyo bwe twavaayo bwe tulioka tukolera kumpewo omuliro ne kulioka kulabika mu edition obaji wenzoga manti na imbira byanga abantu je basinze okwesunga okufaako obufi ne yenteka teka za katondo lumu obuteka teka kiralanga katonda ateka teka kirala ne imbira byanga kuzi na ku enkulu ziba satu zokka olwa saba visa olwa idling jamo muliro lo tubera tuli kalangala nga tusazeeko tuli overseas over lakes over oceans kakati kuwaliwo era betwali nabwo mu meri ziri ezalagirwa mwena n'abantu goberera ku social media mwena mujukira nti kyali kika abo abantu ne baberanga basigadde kwesunga kintu kimu kyokka kyokka nakwe tuyita International Day of Freedom International Day of Freedom bituli byerere biraka byerere naye abantu tuba tumaze okukoleza bulungi nnyo nga tubagambye nti nno ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwa mukaaga omwaka 2026 ngefuse na ng'ombo ku mimwa gy'abantu nkakujjukiza kali nti ku lwomukaaga nga mukaaga ennaku z'omwezi mukaaga omwaka 2026 abantu nga mwena mujja mukaaga gye twakoma okubeera nga layimu eyo etukoledde ate Katonda kyava atugamba nti soko lindeko kyotonalya tokyesunga ettooke liwabadde olowooza nti gye liri mu ggwatiro baalitemye eggulo ne libeera nga ligenze bwe tutyo mu nteekateeka za Allah Katonda bw'aleeta enkyukakyuka fe ate situteekawo bibuuzo bibuuza nti ate lwaki okoze bw'otyo twayingiramu ekirwadde kyebola ekirwadde kyebola bwe kyajja bassebo ne banyabo Radio Simba febamu twagala twekuuma nnyo nga radio empulirize nga radio ewuliriza nga radio ewuliriza ate radio esa ekitiibwa mu bulamu bw'abantu bwe tutyo twayanguwa mangu nnyo nga tuwanabaawo wadde atukuba ku nsolobooto oba atuwaliriza twayanguwa nnyo okujja ku mpewo ne tulangirira nti no final ya neyimbira byange yali okubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga ku lwomukaaga 2026 tugenda kugira nga tujongezaayo tusooke tuwaŋŋange okulwanyisa ekirwadde ekyebola kubanga ekirwadde kino bwe kiba nga kye kibalukewo ebintu bingi nnyo bwe mutakyanguyira kukola byetaagisa mu kukiziyiza kiyinza obakwata offside okukakana nga kibakutta awabi kale n'ebyoffe tubimanyi ate bwe tuwuliriza obulungi ministure y'ebyobulamu tuwanguwa nnyo situwetaaga kugugba situgugubya mitima gyaffe emitima tujanguya ne tukola ekyo ekitusubirwamu nga radio esinga okuliriza era esooka okuliriza era okufaayo ku bulamu bw'abantu bwe tutyo twayongezaayo final ya neyimbira byange bassebo ne bannyabo era twabagamba ne tutandika okubagamba wano nga tulonchi nga tubagamba tino ekikuta obudde we kibuteera bassebo ne bannyabo nyina essanyu bategeeza akawungeezi ka leero ennaku z'omwezi zino zennyini ezaleero nti ku ssaawa zino zennyini we njogerera ekiwandiiko kituli mu 5 ekiraga nti ministure y'ebyobulamu yeetegereza era neegoberera bulungi nnyo Radio Simba n'esiima Simba efaayo nnyo era etwala obuvunaanyizibwa bwonna munnayuganda bwe yandibadde abeera nabwo bwetyo nga teyeetemyemu nekkiriza era neggulira nti ekibadde kikutte fayinolo ya neyimbira byange kigite neyimbira byange final ladies and gentlemen neyimbira byange final International Day of Freedom yakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa Julai gwe mwezi ogw'omusanvu mu Kavumba Recreation Center bituli byerere biraka byerere amawulire ago gakusanzeewa kati nga bwe nkuteekateeka n'okugamba nti nno weetegeke dotibo logistics egamba nti nno amawulire nga kyegajje ku ssaawa emu n'eddakiika gye zigendawo nga 5 tugenda kuba nga tugabane ku ssente omuntu abeere nga ssente azifunye n'ozifuna ezigenda okubeera nga zimuyamba okweteekateeka era tusalako lugenda kubeera lunaku
muziki muziki muziki enyonta ya bantu bafe tubagamba nti no byonna byonna bimaze okutegekebwa ministry etulungamiza bulungi nnyo ku kiki tuteekeddwa okukola okusobola okubeera ng'abantu beegazanyiza ku International Day of Freedom byonna byonna byonna byonna byonna byonna byonna ng'okulungamizibwa bakutuweereddwa Radio Simba kakati byegenda okubeera nga ekolako okukakasa nti no ku lunaku olwo ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu abantu bajjira mu buvunaanyizibwa enteekateeka yonna yonna ebeere ya buvunaanyizibwa abantu basobole okubeera nga ku lw'obuyonjo n'obulamu bwabwe tubakubiriza nti no ebyokunaaba mungala ne sanitization buli muntu ajja asobole okunaaba bulungi nnyo nga ayingira tusobole okubeera nga tuteekawo obuuma obwetegereza ye omuntu azze abadde ali mu mbeera ki obuuma obucheekinga temperature bonna bubeere nga busobole okubeera nga bwonna we buli ate ne munda muli kavumba mugazi ddala kijja tusobozesa bulungi nnyo kavumba osobola n'okuteekamu emitwalo gy'abantu ebiri naye era buli omu n'abeera ng'asobodde okuyimirira mu sipeesi ye ate buli omuna asobola okugoberera ekigenda maaso abaali babaddewo kavumba mwena mukimanyi buli muntu abeera bibye tosobolaga nti abantu bonna bagenda kubeera wano abamu babeera bali muneeriira byange abalala neetambulira byange abalala neezinira byange abalala neewubumulidde byange abalala neenyumiza byange mu mbeera bwe bityo 11 omwezi ogw'omusanvu liyana

0: kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo deri gye babiteebereza
1: 97 kasise 3 FM fadwa sima mwa nyoko vila nga mtu uliriza mwa nyoko vila nga mcha aliko dala bulu njinyo paka sawa zigena kubira 3 zechino na kuruwalero wanyiga sita bibiri kumi sita ama kumi ya vili sita anamu satu hash nosubro kubango funa mpire jonga watufayo kubante notuji kutela yon kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi ya vili sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary vina nosubro kubango wifuna ngoliwa mo nebanafe aba 22 bet
2: Mizanya gafa mugwanga Uganda gakutusibwako 22bet katifuna ebitundu 10 kuri 10 yenyongeza ku nsimbi zoso ko kuteka ku account yo eyo 22bet osobola okwewandisa ngogenda ku mukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita ku mukutu wa 22bet.ug
1: chenda mumusambu kasise satupe mwefado simba www.22bet.ug posibulo kwa ntino guli yao darabunu njini account yeyo na omanya anti kakati akasera ka World Cup chicho ino kubanga okola mumbele yo o ino kubanga obeta nila darabunu njinyo na omanya anti posibulo kubanga obetinga kula yivinsko posibulo kwa ntino obetinga kwa darabunu njinyo posibulo kubetinga kumipira nga bajigena maso yellow card, red card posibulo kubetinga ku ako mpira guna gwagutya ani agenda okuteba mpira byonna atenga kuliko odds enene obulungi zosoro kwanti no wenyumiriza abwe batwa government gwe omwagazi wo mpira omulabi wo mpira oyina okubanga okimanyi ddala bulungi nnyo nti no 22 bet ngeri wamu nawe kitegeeza nti ebe kutunuzaamu omumuli ogujja okubanga gukuyamba okubeera omuwanguzi gabo kifaanana paka saa zigenda kubeera 3 ez'ekiro mufumbe walusimbi woto
3: nampala yusufu kiwanja kya byamizannyo tumaze akaseera nga tukugamba nti ekikuta obudde bwe kinaaba kibutadde ku olwo kati ku olwo lwe twogerako tuba tutegeeza ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omusanvu tugenda kwera kavumba wali eri nga twevumbika nga tugamba nti faino yaneyimbira byange tekyali kulanga kula tekyali kubuuza nti ate kyateki oluvannyuma lw'okubeera nti ffe twasazo ne tugamba nti ffe twali abasaali mu kubabulira nti ekirwadde bwe kiba kize mu ggwanga ne batugamba nti mugobeere kino netugamba nti kigenze kompulitire naye ne baba ngaaba minisitule y'ebyobulamu bavudde ne baga nti kati musobola okugoberera kino nakino nakino nakino tukugamba nti makinga nga 11 jangu tugoberere ensonga e zonna zonna nga bwe ziri omanye pulezidenti wanayimbira byange 2026 anaabaani era agenda kubeeraani abaana baamaliriza dde okubeera nga batuuka ku faino kale no kimanye katwalo kakyali kamukoka omanye nga bwetugenda okubanga tambula kavumba nga 11 faino yanayimbira byange bwati omaze okubanga etegereke katuze ku byamizannyo obenga osobola okubeera ngaobifuna emino egisinga tusooka wano ne tuvaawo ate oluvannyuma ne tugenda kebwelu naye jjukira World Cup kikopo kya ensi yonna ekyomuzannyo gw'omupiira gw'ebigere kyeki kyagenda maaso but of course olw okuba newaka bwe tuba nga tulinawo amawulire tusobola okubeera nga tuyitawo buyisi amasaza aga Buganda nago Saturday ewedde basobola okubeera nga baggulawo banaffe aba Bulemeezi mwe baali bakyaliza Kyaddondo Kyaddondo enkambwe bwetyo yabagera ne balumba ne bakola amaliri aga bwe gati agali aga 00 kati ne weekend eno tugenda kubeera nga tuddamu okubanga tulaba amasaza abalala nga gazanya nga bwe kigenda okubanga kitambula ku ddwe banaffe ababisiro bagenda kubeera nga batunka ne Gomba maneja waabwe mukwano gwaffe nnyo muwala wa woto agamba nti ku mulundi guno engeri giri nti maneja mukyala so ng'ate ne chairpersoni mukyala mwana muwala mbatidde reste agamba nti ku luno tuzze twagala kubeera nga tukola ki tuzze twagala kubeera nga tutwala kikopo bwe bati bwe bagamba bagenda kubeera nga batunka ne Gomba ate nga se ne bannaffe bano ababisiro nabo bagamba nti naffe twagala kikopo jjukira bano basobole okubeera nga batongoza abazanyi 31 bwe ne basobole okubeera nga bavaayo muvanga tabaagufunye naalabye jaji kiyimbaawo nga maindaba mayanja banji basobole okubeera nga baleeta akasente waliwo babaleetera ne ku mazzi ag'okunywa kakati bakugamba nti genda ebisiro obenga osobola okubeera nga olaba wali eri ku Trinity College enabbingo omupiira gwa saawa 10 bwe bakugambye gendayo obenga osobola okubeera nga olaba omupiira ogwo gena okubanga bitambula so ng'ate ne Butambala bagenda okubeera nga batunkane banaffe abaamaki mufumbe ntera okukyogera novaino nga ne banaffe abaamawogola sese ejja kubeezaine banaffe aba Bulemeezi nebule mezi yete seteshe na labinga na buu batute tomisange nga agenzo kulaba nga yogera kuna haba muku bazanyi na haba wagizo manyu mpira ugo mkwano ugo malizanga gutabuse baage ya neba miyoso omuzanyi omuzanyi wa miyosa wagizo neba ingira mkisawi juzi juzi wano katiba abadeba ino kwanga baita kore fali ya babuli ya kumateka gata ambula gatia baso wedo basi nkanaba wagizi deni na haba zanyo kubanyo
1: nyo baba wagamanyi baba
3: kukola bukozi fujo so baba labude no kwa tonda nebe tonda singe jakuwe zanyo wanafa waka bula so nga tebu gere jakuwa ngezanyo wanafa wako ochi budo jakuwe zanyo nebuluri so Saturday ne Sunday tuwe gezo na kuolue nchana kuwe Sunday pito bigeno kubanga bitamula utuba tuliwa ne Uganda na yengu gamba tewela bila butuba tuze wangu mazeni naku nga mchiwanja toja kuwangu layo mituwala atana tugenda gagaba nililu ingira weekend fiza masimu gata ndiso kufuga obo chali yao simu neja headmaster nga yakuyo obo edimiso soba basa ndika balance ka balance ata aloga losobu logafuna
1: nionjiga
3: yo kesa obaka wangu buwa headmaster
1: obambo kuweleza
3: buwa headmaster
1: njaku
3: ayo obo uweleza uwe wala leba butema
1: oza senti
3: njewe mademanyi wali obaka wala
1: kujangalo kusawe no oh ina vizibu
3: vizibu chi vizibu chi
1: metofa yo katumalize program
3: ngo nkanze mubwavu buno bunji bonkanga ati ne vizibu binyi nganze vizibu bya manyi bade manyi bya fizi boka nenga tele bya fizi debiti za kubanga ba headmaster ne headmistress baada ile nafe tuli ba director temu bagoba musoke mulinde ko so bingo masavu wadala nyige simu yanyize da webale kubanga atano genda ka na kusabira chika makumi atano ngani nyiga star 255 star mwenda emu ash nyiga ok teka mupini ya mobile money yo ngamya nyiga star 255 star mwenda emu ash ok teka mupini osobola no munange no banga kafizi okafuni da ngumi bili ze bakusala ko echo kitono nyogezesa omukisago kiwanja cha bya mizanyo
1: ya kiwanja cha bya mizanyo nga tuvudde kawo World Cup je tuino kubanga tusingo kubanga tutunolira walu ebintu ebimbye tuogera wano nga bibera bya kuyigirako na ddala mwa bacha asamba mupira mu abantu ba bulijjo omanyi walu ekintu kyoso
3: bola bamuza abazanyi be mipira
1: obogerageranya no gamanti tubagamba nnyo nti wewala nnyo ensobi z'okulambulamu olumuzinzo okufuukira ekizibu gye bujja mu maaso yensonga lwaki bw'oba omanyi kitona bakaddiwa nnyo kuweza myaka ngambe 8 myaka
3: nga
1: nkonkaga oyinza okuba ng'okyasobola okusaba visa kyobola ngambye ndoza mu 8 oyinza ogaa bya visa kambiveeko kanetuulireeka chichi enfa kumiaka 8 ne nkaga oba ochali muto nsambu oba ochali muto soka tugendele ku 8 watu wagerera omusambi wegwangalia Ivory Coast gwe bayita Eli Wahi bamu